0: me be so cha se nyame e wo tumi sene sadia ti se won sa hwe problem se ka se woni pa bia wo be tina ma wadiem come am here
1: woni bia wa be jama wa ye
0: wo tumi bia wo wo me ma bra bo mo a
1: wo tumi bia wo me ma bra bo
0: wo so ma me ho ntome
1: wo se so ma no
0: wo tumi bia ye de ma bra bo a se won sa
1: wo tumi bia de ma bra bo a se
0: won sa wo so mu bia ye de me ma se won sa
1: wo
0: so tumi bia ye de me kra a se won sa
1: wo tumi bia de
0: wo wo wo mo ba ne bia ya to me ama ho wo pe ya to me bia wo me ma bi fi he wo pe ya to me bia wo ba ba fi he a wo so wo ma me wo to me me bia wo ba so wo di across the police for one come aho wo be hu na police na wo di na chi o se di watam for na chi unu bi da wo unu bi da so police ni a wo de kwase ma come na no ni pa so won chere no afa wo be hu no Nipa na yekwa tena ma police for sa guide no. Anu obi oso wona ma niema bobo no. Unu obi a wona ma bun se enwena bi bobo ne sa. Ayi unu se na se kran ayi koko bi aba. Ayi ayi ahoma bi. Aso for kran bi di do sa. So for kran bi na na se so for di sa ma catch oso wona de ohia deliver. E bi na da na sa na je me nim le bi black. Unu obi di red na. Unu obi sa no se enu na e ko ama no. Aha, to obi won ma wonu de adie da na sa. Oni na e ko ma no. Obi oso ani de ye kawa. Anti kawa na nsane kawo. Wodi a se de sa sa kawa na nya de ye. Bibi wom onso so faka bibi won wan de se bi dare sa wonim se nema wom na e koma no whatever e betu mebi no wonim se e jabe so ma de na so ade na e be koma no edu di e din e se se kwa papa bi a minim na mfra de kwa me ato se ade ai wo ko no o se tade e o se atade e ayi anema bubom on sa ade na o mo de kono abata kali na o mo de kono e se se mu se ya tene twa ya tene ya tene twa ne sa ya de tene mu ya yo mu e ko furu kwa gura atade ya sa ade che che ne mane ante wo bia wo de ekoma no but ene ya de wo no wo de wo to so se nkoma be du bre be di wo ya ba ba hanu nya me ketre isa for se ya den ya den
2: awurade
0: awurade
2: be ko ama
0: wo be ko ama mo
2: na mo de
0: na mo de
2: munye ko
0: munye ko na meje mo fu a mo wo ne aho na me aho na me so de so na mata fu a mo wo ne mo wo bia wo da mo nya de ante chede ene wo bia wo na wo ko bia nya me be kere ne fro
1: amen
0: na me be kere ne fro. Where your final prayer? O kaka se wadi adie bi ene meko.
1: Ewadi adie bi ene meko.
0: O batun woni mre se ye ni pa na woni meko.
1: Se ye ni pa na meko.
0: Eye nsuo bi na ne meko.
1: Eye nsuo bi na ne.
0: Eye maame watap tumi bi na ne meko. Eye konfo bi a wabin na ne meko. Eye sofo bi a wabin na ne meko. Eye okotukuo bi na ne meko. Eye abeye kuo bi na ne meko. Se ye motie bi a woni fie na ne meko. Say ya to me be a warrior and an emeco. And now no pay. Me promise I'm not paying. I'm not here no

0: try one said I say oh to channel and I say yen to crabby nisi. Then we ma be muano a sodin and oh yeah yeah no so no de yano an angel hunti. Oh my se cano soma ne cana sa see into me and farma a police for
1: I say me see ya walk away assembly woman and yen de ya. Ebi ana be ma na busu afọ be ka se wo ba no ne wo ye ye no wo ye ma na bro so entini bi ana e wo se musi nkonwa na mo kama asumbie eba matimi ehun abrante na busu afọ ene abofra na oba na busu afọ ka mo maka ma iya to yi
0: ni ta cho saga me yo ka se ku ame ni oba no ma me ka sa wie ya na wa fre mi Sini haya no maame no kura chese ni mwa ama adia yemshishika se abatun so sadre didi kura nyane de eka abefi ah ohia mwa akala no anshada se odi kan nti sadre ame no kase kwa menan si kwa so ame ko awofo no ho na meni afani mienu ni nyina akwatena se ni ahwe se ni a ede asumje ebeba
1: All right. Enti bema na wo fone de wuntimi ni wo mo enkasa sese.
0: Me ta chai. Oba na wo fo na meni me kasai. Be bia me me wono ni be bia wono ya network anya papa ni nti no. Na minya aye bema na na wo fo no. Ba minya na wo fa. Ana na kasai. Na o chesa akwala ni yi na abefi. Na ho ye. Na mum sese na atus kasem.
1: Enyema wei koso no na achachefo bia me honom se ne be yanka abofra abai wan be company a kire wo mo
0: tachi yo asemne fi no me second headmaster no na ka mande no mo meeting na na assistant na wo ho na kase no se me ka achase me kase na o ma apu nka se o mo pu ye na na sa asemne fi nti teacher se wo ho no mo try se un se ye ye nkra nkechi wo mo no Bibi chuo bia yetume tete ahaba bi tusua le moja moja. Sina wamu ya sebi anga moja no betu miacha. Msi wamu ya ya akala ni kufanya cha se moja no entu miacha moja ni tunu kasi ya wamu edene ba hospital mu. Msi haya sio kufanya ne ticha sina punta akala ni fi ticha kwa ni sim eku fi ansa edene ba hospital mu.
1: Yo. Honorable yebede wase enano pai na ya maumoni ya juma nso seudi wani bia chena wa sama asumbia tumia ba nyami shopa
0: ato wame sumada wase na mafasa hako enso na meti umemu anafose omu ya ashe ye saadi ya yoko ye ya sese wepre ayo nwana wa ye manabana sa undu ushe huko miemi obe nufu edi ayode Ase si ewe kwa wonsa akofa sa oye ne yaba timi etu mama anofo se wunja sa agrobo ne na amudi no enam so ama obi epra ti obi nso fa weyi ntu no fa se ne a ebi nsan ncb eda mase ene mati efo nyina
1: ati efo nso da wase ene no pai mi gidi se afuto no ebeko a long way na Mesremo wo fonso ya monkala nchemu mamema no monkasa nchrem mofra mema no muntu wo mofo
0: yo
1: yesu da wasipa wo hu eh ya chese abemu a wo classmate
2: wo miamia ne sa mesu kaso ba miamia wa o kakra mi sa nkrofo kakra no ne sa be pra wo nofo Omo hunu sa nkrofo no so mayo na mompesa no. Unza sa kind of mayo na bebre na ye sa a Christopher onkwala no. Me ya wa secondary school ni school ze mi mu bebre. Ohun. Enti ono no sa ne ma no wompe.
1: Obi owa umie be ye ne de.
2: Obi owa. Enti uni obi di agro no so wompa. Na wa chai.
3: Midway.
2: Sa ne ma na nye.
3: Me kai se na mawie secondary school me bo fire service ni di asu wo sa de no. Wo manpo aku ape na America sa di we. She, mi jina hu amere to ade. Usu waba be jina hu se unsu utobi. Ashe uniform wo. De me mwane so ade de sa bominu fwa no. Papa nye babi mu mi jibi zade debu hem. Wait mi anka de.
2: Oba da kade.
3: Wait mi anka de. In the presence of unkwafu ane gu dokunu unore to. Wait mi anka we.
2: Anya mani ane pesa agurona. Oya, unyo bidi agurona na